ese mi kawo woni abone bedede nam ene enwumresha ne so sa bwata twa wo betwa so ene firma ba kase boy e be yo de pa ne ketre bawro akuma musa surudua gise nyuma ko bi na fa wo ka ene de brewo na fa ko chede na enterprise tv ya rewe world cup ni nyina da e ho ene fri mama dia so sa betimi account ya wate e kwa kwasi 100 inches ani se kre nation ti sa adum tv sa so no cctv camera wo ya che konfo se kre wo mobile phones wo printers wo laptops sa so en wo wa e wo e friends en you stove stove aba a microwave aba ukwa www.francotrading.com and francofunds.com apris wada na bebiwa wubia mfambra wabubwaru payansa na dbsa sabe hebo anuwa nye feelings pa wase wadaino wabosu ye adieba kwa ya pa anesi wasi dain nu waboka ye nuwa anto nchese pa nchese nibi wabia ba ubonse atiti tete asa di atuna kautosuo wangu sotonsua ubonse mwabubonto kronto kuna demna adani watelu adosu anye Facebook no so anya tilapia no kwadware nsum na jesa akofa roho e na dia baka pro no dia ya nti obo boda so bon preko etini e ma 10 years warranty no boni e hwa so se hwi bra na baje odi e na ja ewurade nye wadom se dia be ya woni ezu yiribia e beto nkwanta apai wo mo na kuta yimuma nwumre obidum ye edu ku mi kase me kenkan dia ma wo shan yakwa e de bom chidom bom adon te anye bre na fe yemong ran sem nan kase mo ye shan se dia wo ti break se nan kase wo manga na nyinada edina ya wo no obofu kase a eja ye dan ti se de ketrama da yabodwe gan ma panyi no john dramani mahama gonja de konkra wo ti yata homa so de proson we de ne ne wo kase yi ya se panyi kase wi na asama sa panyi dware wi nso ani nso asa panyi ne sema wo ka nyinada ene se brakstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom ama mutrimpo ai